0: apartments are rangkabel laki. Tapos, ni mo siya sa konechon dito friya, tuka klas ti hale. Chon tatat, duko maakchungki, itsalu, tukka. Isponsa siya kong kwer sa tapos, ikat kang iring hawit ti, ari tura mek mo. Iksik kaya tapos, itsako na kong tuwane kanabli. Is alis ko kya kili maakchungki, itsalu, is alis hinipka. Irmana macho, kung itsleni ti kong kinito kaklas ti kalit kong kusto wa ki akani itsman ti itsat kong sa kong kuwane kwers kong chi is sogo kuchmang ki itira at chi alis kanita is at kong sinkanto kiya ta
1: at sa kong sinkanto kiya
0: at kulong kananto
2: Kimis at wits kan isa kiya Tati kya kan iya, iba katwala, o ti eshti